Ile ganga whaaloalo e tumbu le fia fia e o whalo whama whātalo whātu Samoa i hate oe. Ile nei fo i tūlā o le auli o le asa tona i aso bombua. O le masi na rongna wale o le tamaita i a pole ali o kuso. Ma lor soi fua ma le langi e mama. Talofa talofa lava mau kit whale le fo i la tautuina o e se i a... Pa ia fo si taibe o le auli o na mailo te wa awa wātio lau lima. O umai fo se tautua mo o e masalo a le tolu i tula. Ia si fatatani atu nisi o le au whenga ruanga masalo tanu mo si taibe o le auli. Oa mai oe. Fai seu te talo le nei tai au. E amana atu le tatu tautua manui o tūle alofa ma le anga le lei. O le tatu sisili esi un fai fuo le taitai mai se tau soi fua ma se matu ola tautua mo o e sama. Fatalo vatuai au sinda sina o le atunu se yo lava se titi. Ia ili ni fo e au huli e au umaka penga fapusa tai au. Mana ia le ne yaso e maro lo le le yei. Ia mawhai mai sau ofu wha maro si tino. Awa nga o umanga ka alau ta tau e po o lau maro fi. Le mga o mio e ka matai pants. Nga we e seki. Pa uwan me ke uka iwa bala mwaka kofat. Mai tau atu tato polo kalamala, ama tatu fo'i tato talo le tau, le tala o nga tai fale mwa fo'i, ia babadu le atu duu le nga fo'i, o la au atu mwa fusi sailinga, o fokata mafatai au, ia mese fusi kama hoka ngei lea uli, o le se aile lea ngā kaisau fai mai lea, se mea ngā mau, a lawa uma lea kui kuima, e ka fifi. Maua tatu o sisinga i mauta ngase ngase mua tatu telefon mo sa mua. Te pena ina ma whongere mai e leftaringa ya autanga vaya tipi autanga vaya. Maua tatu talo talonga isi teimi ko losi atu tatu li tio. Ia i le suga ya Adrian Tofilau Olive. I nga i Cairns ia mua fwoi tapenanga o le taito fitu fawa malo a Cairns. Ia ile nei tau sanga al masino o ke topa aso tolu se fulmale aso tolu tasi. Ia kakuo kako kapa lolo e maka maka lea vaenga. Le vapea wa iwa tau sanga o le taito fitu le nei. Champagne ia awa fiti. Ia masalo sa mua tau sanga mamole nei o le ewa vala unia mai ele sunga ia Adrian Tofilau. Ia, se au fili alo mwhana o Samoa nei Brisbane. Mose te mi e whapena fwui ona Mose avu nua e whatata nua e whaia o ngare sunga. Ia, ia salapa o Ioane Sanganga. Ia, lo ta alo la nalo le aua Italia. Ia, ai ole uso matua fwui sunga ia Dick Pione. O nisi nao tatu malo, ia ole a whatata nua ni le so. Ia pua lawa ka pinga ka ko au pe manga o ko e kuilo u fwai. Ha oi, hau se vai. Ai usi mai a tato tala tau mo e zambu ali nei au li whataro fatuai. So se pa anga o moa mo tato tau tua i na i se tafa o le ke lope. Whataro fatuai se usi ya rope tafa poi sa fosen. Mo mori mai anolo whanga tamam tua ya mo ta fatia tangalo sama anti pa futuri. E inai Logan, malo Robert. Ma vosi teimi e manga kuokero o tanga tambua mbua. O la e li i avesi alo ingo la kura pia paka. Tanga tambua mbua fasa le le humo mazinga. Sars point. Wangofu makangol kakarufu. Wangofu ya lufuri. Malo para.

Zamboa, olha lá, tu faz formalidade, tu proclama, olha, assim, sim, aí, mota, nasce, nasce, e a mo, oi, ele, nei, foi, e ao olho, ele, aço, tonai, aço, um bom muro, ao curso, olha, proclama, o anfaio, no fundo, e nato, ele, toma matura, ele, fio, e a foa, ele, pé, ele, mani, mo, oi. Lady, you don't mow in, male, bicilina, thank you, Lord. Fafitai me uma, fafitai de malosi, ole ea, ole okesene, o me uma, ole vai. Ua mafai na efo, ya mai mo imatou. Alanga te leo, hausa maia, ole wuktoi malosi. Thank you, Lord. Ia male, avipesele na, ole sambo saipa. Wasu ona, oli oli lo luto, ya te oele tua. O ringalo leisi fapopongo tato proclama lena. Ole asisinga ibauta gasgasi vayaso mumua. Pea pura lo fletu e fai mesto se fua. Maseola tatu ale onane. E mucha buatu ya no le wato tele la tu ro fatasi bai lungo tatu pina te fai langi. A mose taimi on kulosia tu le tatu langa. La tu ro fim bodi fo ro fanga. I won paanga, yo sa wo mo mo fai, sa ko ni mo mo po sa wo tama. Yo mo wo ta to lenga to lu fa o valu no ta si lu. Mo mo sa o ro fa ngal ka ka ke ro fa. O ke ro fa ma so ya. Ka fi fi. E on de mi o te fi fi o te fa ta ro fa tu. Sho sho ya aki to ta ma ji. E mai nai Sydney ma salvo fatta. Kamale ale nga ave pas o ronko inga voi nga pasi voi. Afe atu nai sale le si fatta lo faccio uso. Ya bulle missa fa mai uso. O le koko ufi ma ulu ma uaka ku foi ngi ka wessa. E nia se le tau tua ma lo faccio uso. Ya ti oe. E amerika lo mbua ngafi. A lui foi na Okilani fataru fatu show se ya tabu veu a fartasi tamaseu i na i firme nga ka wali nga papa tu tu po nga ki nga Clinton fataru fatu ya ti oi brother lu fatu fo ya ni din ma le fa nau a lu tu na mer bone fataru fatu show se ya la tu a fata faleta ya ma ma le ainga lu fatu oi brother. Tamilo mai nā i pingili ia fea tui lea fionga ia le amuana le iato maulalo alo ina fatalo vatu uso a mai oe ma nofoalo le nefo ia uli ma ngai a kua rau maoka le afo ia ka ia ska polongi le uli ka filais ke mi uso fatalo vatu se uso ma mai te utupe tamam tentua sanele sunga ya misi sona lote ya misi fatu ya fatina male no foalo fifi fatu fatu sura mbokoi a frost male pani popo malo brother for my name fa ngoro ko pani popo malo fatu fatu sura mbokoi e ina fa akishirich a fa mai tatu si singa fatu fatu shatu fini ina Gold Coast ya funuti wo foloi Julia male a ingalo fatu ya pap alu we for that was sing good eye mate fatu fatu how are you Brit against Fiat alo fatu ya oeva inka ko okima va ai fa dit fa ko anga yo wa ko pula me ka ko si ma ka ko kasava ya sta si de Australia. Ia lo faisanga protest i le pitonu o motutonga i tutono fiti i lampasa. A luakua le Australia le. Faide ngu. Ko ke fia ai fua moa. Ia le protesti le, o le protesti ni al kamalo nga fai. Pe wa limba se laua nga moa. Ia le, anga le luasu koru ainga. E ma mao mai masu, ko sa ole si moku. Matau ni foie o fiti fiese lau ea ka mai moku. A o motu e lua ka uria ea o viti levu, fanua levu. Ia so so oiro male moku ngā rotuma. Le fai mai le mau wangisi.
na pupuna mai I tangata Samoa. Ai whai mai tau whahau e le imali. Le ai ora moku ngā mā kōwha mori mori. Ia. Ole ala, ia masalo, ia. Sa maka maka pe I le prokeki a si kama Auskari. Ele ngā lua kungongo fō mai mali ke yo seo kōrua I oifiki. Pe ongo avera uka malen mako kumaro I angoa maa. Ia kofu ka haka manyanga moa si se furu. Iwe, a o moa ka maro e wakwa ni Asukari, a sapra ni o mea kumaro. Ia, a se I koe karkaro hoa, ai Brett. Ia, fataro fati se oise a David Faltolu, a ni usi miti na I Wellington. Alo fati a oi brada, male a inga, me se fatua male nofo alo. Camilo Fringa, I Pepin Gary, how are you, Amanda Whippy? Sole, alo fatu, ah. Sole, ko fenga la upala, ngire wo marika ko page, oi ka ko live, Fabina, no, if you fatal fatu, yeah, pulling, le, le, indoor current, in, Isaleufi, fatal of the show, Alex Janjui, I miss Mona Lisa Janjui, Leva Ula, Lofatia Luma Alo, Mona Lisa, Ya mesina stomata shetu fini tamali Tammy Freighton ina in Monrasco alofa choice uso ya Robert Fapoy uso alofa chawe kafilos kemi la kamai afetu na Sydney maroso fua ya simontafa monti twa oi mali ma Miriam maleno foalo fa talofa tu pulenga ya pole Tate fono, le fono au tātsa moi au ki lani. Le fiongo le alo li I a Tofi Lau Ted Stanley, male ainga. Maloso e fua William McFaul. Ia e mese I a tala, faritua I a tala, male no whalo I nai Bragan Rich. Tau lungua te olo whaanga, ia. I nai auso nei a Vaina Lepa, Mano, Le Uli Mano. Male teine le mau, lo fatia o lua. Ia mastau sina I au ki lani. Tamilu fina I Melbourne maroso I fua o pele, lui. O lau wapena on faa talo talo mai malo bara. Taurung atu ia isia uso ia fiongole ngafatasi ia fui mono. Sovea Nasarini Eli Maisalisi. Mahalo uso. Tako fila iskei. Ia manatu ala tau nao lewa fatasi mani temi. Fatalo fatuai, ya, ili mamalu foi. Wompa ango dato ligio. Ola so okunga ya kako pese ya kesiva I foi. Ale lueko. Saudoa, kolosi ya tuya Jerry Wesele. Ola fatatani mailungo dato suta inga. Maligio ole SBS Radio. Me tupu foi laurangi le ne foi vayaso. Ile tautua anapo. Ilungo le SBS Radio Australia. Numero dato telefone mawa yao. Tolu lufa o valuwa no tasi lua. Tolu lufa o valuwa no tasi lua. Fata lufa tuai si usu ya tunu mafono. Le afiongo ya tunu mafono. Ano meneta. Yo lena wala amayusu o leka umoku maku maile langa. Masalo alwe faisau entena ilungo le udu. A faisau uru. Kimingi ilo alwe faisau entena pe koso se waya wane. My little brother, Manku, ala so Samoa, piangi gifu, manjano, aroma, ngayal, makamakal ko, inga malo makua, so like mga kuwa, ya, si mako faifi, awina ipia, Eta itasi na masinefe, yan mato tifanga, ile, maota sunga, fafenyanya, ya faulalo, sangapolu, manfatua, yali, ya, ina ipia, Ai o aso sa uma. E whakanga ai mā kou e ko inga. Ua ai uusi ai inga. E hako sori e kufuri lako whali lako TV. A rei lai sko TV. O le whali o whaiwe au ke maka maka. A lau ma ngai e whasinga e pika mai vi o maudun. Ai e ngifuro. Ai se vane le ngasau e alu I pangopo. Ai e ngifuro ma TV e whaiwe au e wa ai lale ika. Mai tare, makei. Come on, I can pay no one. Sorry, tell them all to be the middle and turn a coin a cool. Me middle is a seven, my kick and a lady, middle, middle, like a kick, my daughter.
Foi meia lua tudo esse tato proclama fatulanga e namo o exame.

Mela vol fanga malo fo fiti a ver si ti veni ron buka ma pale mi al malo fiti me mo muaren kilinge si ti veni avesi u marto valo la tu lo vea tu e mela fafinga pan mera mole na sa ti utupe de uni a la kapi fiti leilo ali tolu milion na tala nale wa sui mai le uni la kapi fiti o isa fale tonu ye nei mas fale tonu o ese fie fie la tou a ke hawa fwoi le la vore la kou a ke le kupe le lor ka koyu o le mele na o leo gale kasui kasui e or ka kou nua or ka kou au uma Manu Samoa uma Western Samoa saude Manu Samoa Limited saude Te Wila Samoa lele wala ka Pi Samoa sole a ora fa kali kali mai le world rugby pol IRB a vatu fa mamaunga o tupe na mai e fa yele la tapi i to tono Samoa o e man tua le si tau waka le nga mai IRB le bidionga tala fa sa fua dena fa yele tau wanga Super 11 lima au mai motu tele sa la fa ono au upolu i vasu wafe ave tuf tufa i au ave mea tu lepa o pusa pia nga o ave a ore fakarikali a kuru isiki o ai lefa isko in le lefa mao ngi ola wari inga nga ye e ole nao tu fa fonga i le fongo kwa mawaya tu nei fa lau loa e sunga ya sosi la tu o afea kokeo ese a foi o leu mau ese mtule epa o afeko keo ese. Ai, o ule a vese tala vape wa pen sa moa, le ai, o sa i mai. A faa longo le leida o li la e o ese file bu. Yo se son mea. Ai, o le kako polkala me foi. Ma ai foi pe a pen, se i faa malo ro ngai kama, ngai yalo mfa nao le atunu. Koe, a kia e, o le rua oto lulua. Fai e karo kai ko fiku o le Olimpika ngai Brisbane, ngai Queensland. A maro rola le whaka usaka ma kai ko anga ko ling. Ka ko mai a ka ko pingi au lolo oi pungi e pingi suru lo. Ai tatu talsia. Ia musu musu le angelu. Ia ile awari inga usika iya si pale mia. Al me foi le bo ta vai kul ka ko pali mia ah kala mo ia pe o ka ki wei fo wa ka ka fai lo fa fo is pali mia ai u ale ia lu ia na upu no fai ah ole a fai le si yungi vai vai fai gofi lo wa ong sa ngonga a ko le ese la fai le si yungi fai o yu ta fi ma ko ko pe ah ka ki wei la ki ko ke mia ki wei e ya fa pengaro ngo so di sika wale i le red light i rumo oi ai ka ko si mo pe fili mo a fa yona te fu fu so fa ngam lang sa mo so se ta fa la langi fa mai fa tu ang as ta se lo tu no lo so lo lang ta ta le jaden ah ya ah po se a lo ma lo se sa mo ni australia na lu fa ta u le to lu fa ta la lan tupe fatau e ia Big Mac meal se lau. Ma kore fai kai kousuka la ile Big Meal. So le, alu malka maro kufo ngofo e kua fale ia. E ka wala au numa maru lau te leo le atune o. Sau a watu sau Big Mac meal. Ka fio a lufa kua ngai ta mama tina matu chua. Tau ma mafa fio fia. Ole singal ka uli al kan kalo alu sa o al la ko wa de yon mektan for my legitina kalu fine nge ya lo es pisi angelu alu aku fa ka u ma i solo solo legitina ke ne me fa ka u mo i solo solo fixe fut ka i lu su di wa vol nga kinga le ma se pa u nge i lu su di motala fa li u fa jeden ave mal ko se la u si fa fine na utafa ya na lo faka i fixera a kosera ku sole foi mai le alore a e alu ile maketi
Ovo che è la culo

Ja, sam moraš fun mali na lelio. I im togni mal pesele na... Ove ke shora? Ah, don't say goodbye. Oh, tu la mwede do teri mwole u luis fun minute wa te alita si masalo le afa lua, le afa umalita te upolo kalama. Ia pe afa ye le taunu umainisho le afa nyalwenga. Ya efu inai tu tonia a tu fi fi tu fatal fatu ya e si o sole ya opele lui a mese sin a tu lupe a le sama inai mali ya a mese fo i se o sole fatta si mi da tu proclama ya le su ya brother love Maloso, wa metau. Montusa moa pia fai ole nae uti uti lau fasoa. Ea, montu foi e indisi. Oa tu e fai lau taa valele mfeo fai. Au vili kule maupo mekene kle wa maupo aole nga wa ii. Ma foi a insi njia fa pena. Ai lako kamalo a sole wako keiso. Saa moa sole. Ole tau wala ta la ko si singi nga nga ba fa ma e vidi to truck e avera ka vale o mo me o bearing wa e me nga nga ave fa nga nga fa singi ala e la ko singi nga sole ke le me le se me fa ya cha cha o ka ka se la u se futu fa ko le se me la ko ko nge o nga ke le fa iso nga ba e fa me yo la nga chef fa si di lo le se mai Fashi mo mo je. Consider that. You have a mate, it's okay, brother. It's okay. You know, I got all the kakala, my little shaman, the chipper, the German chipper, the second one. Fakusido, the syrup, the kakala, my little pinny. I'm feeling more, mate, it's okay, it's okay. So now, will you call it brother love or young mechanic? Brother love marble mechanic. So there are a cook, a kai rasta, a pair of some out, a pair of my audio conga kakana. So the one rock or kakaki kilo is found wakio or break or cavalry. Oh, for my tanning missile, okay, my name. So for some more, my don't makak. So the all made a fine makaka, the season as a boy, Vili to truck. Fakulala Namia, my full my mouth. A kasi kilomika vatu sukala, lima kilomika waduga sa laukala, kaunga to chak. A esere kawala insini. So le ngasa wal kakalea, kamilo kamilo fa mai, kako wapio pio umafao or kawala. Ma mai ya nga de repko vildi kumaloi le kenyanga. Fa mai le mawa inga e strathpine le repko inga. Alai ni si web ke me de mo wing as and kit o computer mo mel mel wi jamo ma wa nga piki mai sole fa pipi ri a ko se lu se la lu pilis kam ale nga lu na ma jing ma pat sa ma yu sho ya se la lu mo se fur a wa lo fa ke ma ma wa fa me sa ma nga ips fe chova ku sho ka fa ka me ai wa ku da wa ku lu se la lu sole Or kaunga to chuckling ko ave te rola o mo mo le yor fa maun so se ke me ngalo ka vale is ka vale o le vide kwasi so sa fa ma o yo sa mo mo mo ka o klo pili e mai kili a o je bori a fa ya ko e mo se fu le mai ngalo mo se fu fa te lo fa tu so ai wo ma ka pa wa Alo fatu do se a junior telefoni matale never made do la kapenga la uso fa kan mai umar proclaim ka ka fa ka fa ngoka no vili ya ka wili ili mala wori nga fa makai foka ko makka ale mo se pon ya mo fishing a rasta fish wori ngo pa la ngi ngor fe a mo ska ko rasta fish ya wa mane ye tidi Ai te mana tu a umal pesele a vala musik te male ya felo fani a misi shu shu ya tun ba fono le na fole wo fatalo fa mai a le fena ngalo se ya se kemi felo kare le sho le ko fani di mai o kilan a umal vaya so de ke de ka um ya la vili lo ya palmia australia sa we Ko yo umanya I Australia, ngalau sau mayar, sau mayar piko fadit. Ah,
Le tamatai a tania mai nā re fuakona ma misi re kisiu a o le walusu le minute tiertasi. Fatalo voto e fuori tato proclame ia e se o tamamtu a le fengo ia fuori pia ele mani marfatu ia lua faltele fatalo voto ia tangalo sa a mese ia fa la yo umanga

Yo, ele su funga mali nā le sunga ya mesi luki sua ma le pesene nā le tamaita I o Tania. Ia po Tania. O le ua, wala umaili tātou sui, mantua fo I o le taito fitu le nei a Cairns. Ia o loo iaisi tātou tamari I po se alofo I a Samoa. Ia o loo tutonu o le board. Ia moafu I whaalau loini o le fatosini o tangata asiasi o turisi. Ia manisi o latou na ia moafu I ia le malangatu I nā ele nuu. Ia o Cairns moafu I ia tasi o matanga o le ala u whalau lua mai ia wha maru lua tu Samoa o na ualem whare o na maua se tātou suta inga ma le sunga ia Adrian to whilau o live pe o na ia ili wha mai moe ia o na o tawha ngase ngase le tina o le ainga ili whare mai ma o le ua whare mai si usi o se I taupune lo whare tu alvai aso mua mua o le a wha I loa mua mai ei au o tamaitai o au o li'i ia me sir kako au a umala tato talafou ia mai Samoa o na kolosi e kuro lea ia tipi au tanga vaya ia mua afu ime o lo tupu lina ia so mua ala valo fafuanga le tunu manatu ia koe kasile I kurare koe or kako rei tio a umala kako polokalame lea mantue I tato talo talonga o lea ua faa lau iloa mai ia afa inga opine aulo opine apa mea o hatunu o se lau faa se fulu male faa taupulenga malo au fatasi po ole Commonwealth ia po latou atunu sa pulea fakolone Britania ole tulanga le neo te wai tolo o sili e tuduma pine a tufata singa pine aulo pine siliva pine apa mea ole o masau wade wako au skadi e runga ai ole ahamu watu ia pia a umatato talfo mai Samoa e mau fo ina ye vevanga ya are koala mo oe mako ye fo koala a kafife ya or koala ya mako e iwa ngade mfanya delir kiwi a afeko winye kama yere shu a pe maka maka le ye yo ya e la ala a koala kiwi kong kong yi vaya koala ala a kuku e se le maka valeo nge mango koala se kurou kale ilo pola me file muwe e se vale kiwi ero kwa ingi joe kongi kongi vwe umbile le iso kiwi a e maka maka gede su ki nganga pinger kiwi a e ima se me fai e file muwe oro me nge oro koala kalo fai pe se aua le ima fai e ina tatu fa longo iso na leo I'm not you. Yeah, I fu fanga ne yaso. I fa yole na fu fu si lo fatau. U maulo atu tupe. Maka ukia yole kupuranga mele o ye temine. Va aila atu tupe. E fa shau ta mai atu. U fike kama fa ye fa adi yal ye kure kama karo ako. Wan benga len kase yisi yaro ako. Aide u fa dele ro kango ka se le fe pe sa e de rai duma sa de mai kua ki mera de sa wero kua a se iro a fa sa so al paketi e tu tu sa le le yel maketi ye ma fa le oloa alu mo mua e a si ya si e si fa le oloa a sa wero le malo mauti noa a ya mo we si fa si dinga si deni ya bo ale alu fa fa ta yao mangkua sole ele o se fale sa ki a ave eu si liva ave un mai me pepa yo a wa wa kwa ai sole ki fia akka se la ko sanga pia le fa si tulo sole ola fa ya ma kwa fa ka wa ma mo ma I a wa me ya a wa I senye a ma ave lola e ave ma si fa fia sole Oko ki fa penga ave pepa ai ku si liva e fa so so ero pasi se va yes ai pule la vo e ale o te lu su ro no minute tali lu a o si mai ala fa fanga ya tipi au tara va ya mai telefo pa sa mo pe u marka ko pesela

Ale fui con esa lefo. Me dio más rama sin. Algo con yo mala corunga. A la fabana no la casita. Sale. Ese le le le le fama sin. O le ave fama sin. Ese que mi mua mua le vas a hablar con. Ay, falo con el fama sin. Ay, sole. Le dije, fai sole. Esa osa vale a lo coin. Corua que sala galu. Gamba huele. Le speed. Ahora ya la vacuna que sala fo. Walu demu. Yo le fa banga do do fa sigur sala de muni muni e ko kongi peran koruranga mo mo mo e ile le di le le masalo nga ni sa voyos ah no fum ta ofita vale sitina foi mayo la kala ngol telefon fa ku do la yo le le la de ma nga du pasik non fa e yo sa di ngol le le ka vale sitina le que yo pego se cerca uga vai wanga imenga leo leo le le era la fisia wori irugo awa la papa foi mama ka maka i ka vale foi la foi la e lo le le ko la ko rita ia ka ka le fara ket fon ke pasi kuru ala la e si leo le ora fa ka lu vai i la wala le sorry o ke le ro po se sele nam pa wa va ko la wori i i leo leo le vai for ka vari uri uri ngai waku ah ya ma ko dia fi ka vari uri waku sa ka ka un tempa plece se me for wa ke isi tina ne for ma leo leo ah ke le si yo fauna da visa fa ma kala ma fa guarin ka ofi o lo wa ka ofi o yo na na tan do le telefon nga nga u lo di maka maka u telefon e vai ku leo leo e pala ka fa fi for ma fa fi why you laughing. For my, are you kidding me? What hand? For me, your right hand. It's full of lima lomaku. A moku. It ain't come my lima. I'm gonna kill you, little. Sorry. You can't go wild here. I am for a pair like a cold lima chinaria. A sala. Ah. What can you do, little, if I need full of lima lomaku? E kasi le lima loma ko, le lima kamakau, e moku fwoi le, e disi lima fai. Vai ngal kwa kwa penga. O lima kwa makau kia, le fwoi na mauria nisi o leo leo. E se se la ko prefalaisa. Ia po masigi fwoi le tuu na itangata, wa seki ngon au onga nga, ma ave ka vali. Fwa pe, koi kasi lau ia nisi. Na maua la ko sala le ala wape o le ako e whamanga loma. E se seer se kinga o le masigi le suwei a tangata inupia ma ave tawale. Ia ae o tulang mana ia nai Samoa. Pe masangi, pe ainga a maua o e poroka. Ia ke moe mkau kufokona. Ia a masalo. O le utu afetula le teo dadu polkalama. Era luaku ya ngai vanga fo ile sa wa luaku ka kwala a yo enta lungi ta tu talo talonga se wa ke uso ya pe mo vise no ai ma yelo fa anga ka muli muli se ya uso le fiona ya anae pe sa fosen fa poi ma ya kilani ya le stasi wa ro le tu no lunga fo i talonga le ka pi o le soka ai kolunga fu suanga di kaya ma inga. Mai e ko William White o lukuangu ue po fale a punga ngā lafusu. Fai mai le a inga ka ue le finka. Ia ko sa roko le ka pi sola mai ari e ngiusi. A kia ima ko sa mo. Ae masalo. La fa ke ia ko ka kou. E nga lafu inga I ka kou. Fa nau fo I fie fie fo I pese fa ne yunga po. Ia o ngā. Wakule ka kou kohala. Ka kou kaurungu e talo talonga. Ia a mese talonga ro whaka solo ia I le taimile nei tasi reo pese po le ala vale umi alo tu mau pea le matango fe take me home la lia John Diva ia a utoi fafou fa ili nei vai temi.

0: Eva malulu atu samol tatu pese matago fi Elena. Yoi ona le fwa bwa tatu sutainga. Tu sa le akilani le fwa ya anai. Pi isa fushin fa poi ya moa fo i tatu fa tatanonga ile tulanga o ye ni le pi isa moa. Ya male malo. Malo se fwa male langi mai le fwa anai. Fifi fatalo fatu faftai fo bolava noa yon fai fo na faso ma yei ma to to tu ali ne fo itu la ole uli pis peni tarofa tarofla
1: Malu,
0: asilasi ya mesi fo itato vitemi ya ka kora ka pima fo pangol ka lo ngai maris ya o manino mai pipo al fiona nai manino mai tawa mo bo mai chelo a po manino mai le ta sutaina nai
1: ya ya malo la vos fo
0: e Tolong fali tunu lenga, ya pa?
1: I, kau fali kongu mai.
0: Aw, nau manino lei oi.
1: Nau ma, fakudi makum, fakalu fakud kaku aku.
0: Mari, mari.
1: Kau wo mai masang, kalung longo mengipu kelami.
0: Ya faftai, oleh laso manatu, ya di tulang wo ini di tatu ini lekapi malai fanya malo.
1: Kau fali kongu le, suka inga.
0: Ite lo sa wala. Ah, wa malina kau feror manin umau mai. Ya la kau rola di si awala le ah. Ya, on sa no mai na wa manin watu lo fiong anai.
1: Ya. Ya to fatalo fat pa ia man mamalu si tatu watu nu. Mai se ya. Nunga fa fe ngai ngomo la tu fatua. Mai se le pa ia man mamalu tatu watu nu tu pumai. Ata lo fatu fo ile. E o lo fa fonga mai. Alo la vatsoi fua ma lo langi e mama.
0: Iata, faftai, faftai mo lea mnua, lea lau ma nei o manino le leita suta inga. Ia ile nei a uli se ulu ai taimi. A lo fonga nai o ta tonu, ia a e ula fo e le i vava ai lea tunu o ia te o ilunga fo e o le au a le manu Samoa, a wafu lo tau tu a le au la fionga motaa, a mese le Samoa a, ia mataroa fo ia pasifika sa e awaya tuai nisi fo e vayanga taito fitu. Ia sei vaisa o laso mana tu fali e tulango ye netfanga malo ma le tato yun leko pi Samoa?
1: Ia, faftai lava mur fafasidi. Nei e, e lolonga lava le fano noa o noa. Nei mewa tutupu mai le tato yun leko pi.
0: Mali e, mali e.
1: O le alofa, e alofa i alo mafa nawa si o tato watunu. Mm. Mm. Yeah, moana avele faftai le. Le tama le langi le ona lo famono nanga le lei.
0: Mm.
1: Wa ama fo fa wa tu ya. Wa tele tele ya. Nai tua a wa ngo mau mai tia sa. Mm. Sa tau mo fa ya tato yung ni la kapi sa mo mai ya. Wa ya o tele fo yo. Nei tama li ima. E sa tau mwhaio le tatu yun.
0: Nari.
1: Na kapinia sa moa. Ia sa tu lava o lato diute. O lato va ingo a inga ma. Ia sa paharu lava le taimi o le tau mwhaio manuia le. Nga alo mwhanau e si o tatu watunu.
0: Sa o le lei. Sa o le lei.
1: Ia e moa moa na haftai nai tua asi nai tua agua. Lango mai lango mau mai tia sa le latu tau mwhainga
0: ya
1: mpeo o la uli Alan Gray Yeah, or George, yeah, Monty, George Meredith.
2: Saturday.
1: Yeah, or Twala, yeah, Talanika, Twala Talanika. Yeah, or my, yeah.
0: Masio, yo ele vena ngalo shootina shootu aya marina south ocean ya ele tele fu Orlando seleni or mena le la tata no ai lo fiwa na fa fa esa no o aso la sale se tupe molta lo ne la kapi ai o tupe ne ta mali i ta ma matina o ta to tunu na fa fa ile le ina ta longa mai tupe la tutanga ai make va pe ai make va pe le professeur la pi e go fo fo mi va pe la wolia o asola nga ora ko nga fai coupe e maua coupe nga halu le la ko ke mi la pi a le wa kafe mai milionga milionga mai le la pi la lang le ala wa le nga fai nge what if you is ma se tot fo penasa o le fina ngalo se tua se tua a tina foi. Yeah, and then for
1: you,
0: yeah, if I want my little son,
1: familia ai au pi la malolosa mo mul fata sango fela la sulu ye yalo ma fa na volta to tu nu ole il talin mo la capion ol calo ngon me kasi le il tatu tu e mo mo ai nu me la kasi al la capi en fa so solo i fodi e si talu
0: ma
1: al mele wa oye ku so la wa kilo kilo le mele wa ngu me la kasi le la capi li ki a le lo pola nu me la le wa ye la capi e yung ya ka
0: Saturday.
1: Ole la kapili kilo wangu me la kasi kilo wangu me la kasi ya samol la kapili kilo akur kilo kilo lunga. Wa au sale engi au la kapili ki samoa le kemi yo faile liki.
0: Ya.
1: Ya pe ya nga o nga para kura si apia o le prada si
0: vayala mota.
1: Mota ama vayala. O le au mai sale akua masanga i sale moa.
0: Sing
1: Yo le au a le skopa ma au nga pio pe nga au nga al meu kikilo kunga. Kau le engi au la kapi yungi. Au ma kua ma alosi ya le liki. O ngol le mafua angala le au. Ya e o au kele kalangua i. Po fe wali ya se lengi o le yungi.
0: Mali.
1: Kala ngopo fe wali ya se lengi.
0: Ya, ya.
1: Ya, ele o se mea ngai ki, oke, kifi ya kala ngoa ya, meo se lengi. Ole, ola wau kala sa, ole siya mea fa ngoa ngoa ilunga, ole ki kilo ilunga le Facebook, wa sala lau li lau lang. Ya, ole, waka umawa lalo inga le kako wakungu utkalunga. Sa moa, sa... ke ki kilo aku le mele we ye ka ku yo longa was food
0: ya ya
1: ale me nga ye ka ku sa longa top 10
0: ya sa ku varu
1: ya sa ka ku ya le wo makwa male ya male me foi le fa kal ngwa nga ya ki le kal ngwa isi me ala kal sa wa ode sa o ya nga ka makwa ile ilo ala ko ngi o se le fa mai wa ngale ile la kapia ma ma o le ilo ala ko ma ile ai ka ke lo fa i ile afu singa o alo ma fa nga o ka ko ku e mai se nga ko a singa singa wa ma wa la ma mai kia sa sa ka ma fa ia le yungi ile la kapia sa mo ma ku sa mo lu ngole o fa fa ngua lo langi la kapia
0: mari
1: a ka ko ki kilo le ile wo iwo kapi wo umaku ya ole sia fa ngongo nga ngo ka fa ngongo ale mele nga ku e ole malanga i per ka ni ale ka milonga ale man sa mo ya wole ka ngu fa me wole se se le ngi le se ya sa le ma sa ngi nga ye fa pe ya me ya so ya pole a la vai e sa ka uma fa i la vai
0: Ya,
1: wale, okay, le lo, uya, okay, lo fa, ngai kama kwai, Ok, alo fai kama ia, kama kuai, kama kakao mai anga, o fuare o le jese le mangsa amoa.
0: Ia, samo, Michael Schultz.
1: Esa oe, kakele I, ele iloka I kai lungo le. Ia, enga o pao fuafu le, kakele u fai aku fapeo lea, o fufu le jese sa amoa, enga mako uoi. Le iwa kasi papua, ia, sampingi mai ai le, le sa Pacific Games, ia. O mea nga, ia, nga maa ya ya ya wa ke alofa ya lo mafanga wole o au yo ke alofa ya lo mafanga wole kako wakungu le wa kele o le alo mafanga wole kako wakungu ule wa wakungu ifafo peo perkangia I auskaria mangi usila ngei ai ki kilo le leia o kako kamaiki a ia ngu melakasi pe yo au auskaria au ngi usila le wa sala la waku le wa mai isi mai perkangia ya pe yo ai alangi ma ya engelangi le autu ilangi ya le ya ya ai ngi lo long alfa ngo ngo ngo ngi me wo kukupule le yung ya kako kakalo le li o ya kakalo le li le ase se aso se kaimie ko e fafu ye le yung la kapia sa mo le meka nga ye ya ku wa lu mo le li ke lo fu ye le ke le alf so soang ke le alf so soang le so soang mai oskaria ni usila ma ya ka mo faile ngi vi fa fi ka uri le se me fa ngo fi le se fa fi ka uri fa ngo fi fa fi ka uri le okupu mer ka ko yung ongo le ma fu anga ya wa ya ya wa ole okupea la wa kasa okupe wa mafua o ngafapea okupe e ka ke fa kaifo I yesa tai ka ia ka ko yungi ele fa ngalo fo ia le fionga ya
0: tu ya tua
1: ya ku la epa ya ku ya ku la epa ma ya le ya ele ya ku ya ku ku po kama sisi ya ya a lingi ya ya ya a lingi grey
0: and in day
1: o anko ya o kwa kanga loa Jo Edendale ya o shi kinga Marina Safans in yo skoying o Kuala Kalangika ya o I foiling o ya
0: Masito ya
1: Pengi
0: ma Richard Capeni ya ma Palo ya lo ya Palo
1: ah ya Palo ya ma ya skoying ai lenga lo fo ya pakea sakingi
0: Ya, ya, kama sali moa.
1: Ele mafayo nga ngalo fo I o ngai. Nga iko I nga ia, ya, ele mafayo nga ngalo mo ia. Se kasi o kama, ta, I sa yei fo I aiko kongo, o ngei, sko ingo, o se, apa.
0: I.
1: Ya, o ngai, nga iko I nga, ya, ko kele, ia mai se fo I. Ya ele mafayo nga, ele mafainga ngalo ngi kangaka sa ka uma faia mai ya aso ya I ka mafainga lakapi ya ele mafainga
0: a esa no alo fiunga nai a le wa eta wa ya se tasfio tamali I longa le awala fiunga vaiala le ngato yo se loia o yo se famasino a o yo fo se la foli e se lo fia makamaka Kuinga leo tuwa la Karenita, enari. Alea kakalangoa, la kakalangoa ke mga kuu, wale le mbuvu fule le fangali, ile faingo le tank, ile valuongo le fako a faye yao, faya onga waya apelu la uwa fangali.
1: Ya, fangali.
0: Ale faya onga shio kilea. Ya,
1: ile faingo ngalo singa kama.
0: Ya, ale faya onga shio. Ala fa ye shiu tina le awala fi ango o lauli I ke minga. Wa mo mua fa ye lo tina le awala uli ka sa wilo I mota. Ole la fa pupur ka la ngol kakami. Ole ka longa a malisi fagali. Ole ka mauket ka ya malisi. Vanu lima. Lu ilo fagali. Fa ko ava
1: ai le mu nga fa ngadi ile nga malo ise I kat ka
0: ia avu la le ko ve ko ka ko va ai de se bu e o u bale a u e fa le word for it nga de te pa waku mai ka mo ko waku u ma le nge ku ku re ka so le nga ku le ia kwasi ko ka u ria lu I lo pia le ile si ma ya so so ai I find on my, I can find what it moved that. Get away. Alu waku akala nyika na usi ko fagari. Mai, no try, too many hands.
1: O isi fo ngai ko ngai ka ngai ma ele ma fa yo ngalo le ya ele ma fa yo ngalo ya ya o si o le fa fe au ya fa tala tala pusi
2: ya ya ma sa o le le
1: sa o si fa fe ngai ngale o anti la va sa
2: ya
1: o fa fe ngai ngale ya ya susunga alsana ya mai se fo ya lilo mai ava tau fusi sa le sa ele ma fa yo na
2: alesia ya
1: nya ide ma fai fo nga ngalo o ngai kam ngai ngai kam mai ma yaso ya ya ya si mai le le au pepe
2: ya
1: yo o ka ka ya sa
2: sa va as si kam fi va as
1: ya fi va as ya ko kele ya kala wa ku ya wa ngai u anko si o fe pula i ya
2: ah ya Vincent pula
1: ya koki ma
2: ya avei
1: ya ya avei ya mai o kaka ia ele ma fai nga ia mai se fōi nga I kama o si o mako a inga I ele kama o kamaseu kamaseu o esko ingo kamaseu waa le kua ao o ka veu veu a falkasi ia mai o kaka ia o mama ngai fiku kua kanga fiku ma
2: tua tangaloa fiku keli tua tangaloa
1: keli kua tangaloa yo o kangaka umange I ele ma fai o nga ngalo ma ia lo kalai piki o kangaka ngi o ka kilo kilo ya o ka uma fai amele yungi vai keimi ele engi kupe ele engi mea sa fai ya le noko male ia sku ingo ia ngai ko ia ua mali ua ua
2: I langi forang mali
1: ia
2: Saturday. Yeah, Missy.
1: Yeah, Wale Ali Ali Coupe. Yeah, Wale Mofinga, Kailo Yay. Okay, do I a Kafalco farmer for Kokanga, Kaku Palmi, or standard or Yella Capia Kaku. Yeah, okay, do I love a Yarkami, say, Kailo Aku say. Umaripo la langi ya ke do foko pa ilo se si fo fuanga ya ya ke minge ye ka kawanga na fai e kawanga alu ka ko au le
2: la
1: langi
2: ye ka sa fo
1: ke wa ye ke wale me fai nga alu ya o ngai me ko kupu ma ya ka ko kalo
2: ya ka ka fi kalo malo ola ka ka urunga ngi ro fa ala
1: le li ka ngi ma ya e ma ya le li le ka li o me uma
2: sa o le le
1: ya pe no cha cha ka kala ngo aku nga ya
2: ta ta
1: ngi ya mang ya pele la vale ya ka ko aku ngu
2: ta ka ma ya
1: pa fe ngai nga mo la ku fol ku o le lo ka bu swinga le vai le la wa se mang yo sa mo ya mai se le ka ko fa nga malo ma ya mai se le mamalo o kako a kumu I kupu mai ia ia maua pele le ko amare file mu ia kako ku le li
2: faftai anai ia fa onor tataimi ola faftai chile lo molo usa matango fie fa fofutato tunu ia piano fayetu teimu sola e iu na teu fa wan me leida kungu ngora ko fa va pinga ofu ofu manjamo le ai o sa ngwa me ka kon ka aro karo ai la tu lunga
1: po le ale au ngai ka alo por ale au po pe pe ngai mangsa mo pe le le o sa mo
2: io e sa le
1: o o mangsa mo
2: io e mai fa de ali ala ta tu lunga ne o lo fa ngo lo te mo ne e ya yo uso tu fine o anti o lo ala la ngai Brisbane ya ah kakasia pero fletua ya af e vis kaime mumu ya ka fa mai be kia sia si mai ya ah ke de le vango e fa fo fo tato tu do ya lungo fo tato tau tu ne fa ipi ai la tu tu le no le fa u mai ta pro kalama ya ni vor fa nga yo tau ainga ya wo manga fa fo ya lo le ya la afionga nai
1: ya fa mo ya va quello fa angai ya mo mo lo fa angai si wanting al si anko ya mo ma parfuti ya o si uso ya tawili di tino mo ana mar fa nau ma se fo ya si uso ya fa lafi komalo powi
2: la malo si powi
1: ya nari ia paku paku ia mas ia ngai tamanga o ia ia la lovima
2: ia ninja ma
1: ia ia ia ninja ma ia mas fo i singi i si o uso mo kua ia ia lutu ma maybe man fanga ia mas fo i le mafkanga uma si o ma kongu mo kai ngai Brisbane malponge ia mas fo i singi. Ya mase ya ya su aleluya Jerry wesele
2: ya
1: ya mase ya ngai yo mako ai nga umalava i Congo o Australia i so se me lo fa fonga mai ai marponge fo i ya mase ya ya ile nga le yo le li mo wa perle fi de mur le li yo kaku kanga ka ko mo wa se the weekend mangwia ya mase fo le alfa ya alfa kai au sa pa ki au fali yo man ma i from kapwa ya si vi inga de li ya paulo se
2: partai
1: ala wa ku ni ya pia fi mangwia kele ya mase lava au fa mangwia nga mo o le uso man fatua
2: partai brother
1: ya mase ya ko ko kasi ya ya yo i lava ya wa ya ku le ko sa ngi ngo le uso fa i langi le fo langa ya le ki sus fa sua manera wi ya va colo fa nga bo ya un colo ma si nga fa nga we ma si si o ma ko ai nga ya lo fa ku ma mu ya la o le uso ka ta la ngwa ta se kai mi
2: ya fa ta mo le no a ma ni telefo ma lo ngwa ni fia fi si ya ta to to fi ra fa se fu a ma ya ma ya ya fa se fo yo le nanto fa fo ma sa mo se ta se fo yo alo ta fa na go le afi anga mo ta i lo nga fo i lo nta tua e le ta lo go le la kapi sa mo le na ya al pesenri pe yo na mo mana o mai ai fa mo le ta no fa pito tu la va ya ya na anti o nga wo no sho si fo nga mali e ya le fo nga fa le ma venga any hanken. Ma vivi inga su fi filo yo Samoa.